ki mo kota radio, mo kota poem, mo kota zedmo, apre mo kota la mizik, tout sa sou mo kota, mo enjoy mo. Bon travaye, radio se sel, mo fe.